Pobni ping peru ara ram du jumo na me oberne wanu choke de jamma pol la papa men wuti kem ko kede jowa men wuti choke de tuwa leta me petere malete ya moti ala ko gela ha witano dikatini ni dang ram ko dang ram nge yoko me to kisa ba kede mara mere hin kede an podutie rom lo da rom nge yo ginna me wanu tuti kede jowa mocho kede lele o ko ru chawa me keto ping dikka me wanu tuti jo me chungiti wanne fe ha yes odi amne mire kwan ko me no but you don't attack don't attack ko attack fera do era mo kan dire mi po kenda do tiene ne chalo ngata me nyime repeti was du shuber lo hiko chalo ngata me do ora bera me ramu ti wi lo wanu ko boni what bot ba kiti yiti ba wani ubiru ba me ba wani ubiru ba me yiti tuolo ba wani ubiru ba me nikana yiti koma neno kiti yiti mi boreno ni doctor nani ani room join ping we holay ka jamu do hatay ngi ni do hatay room join ping doctor nani wori di yo ma wure ma binuti ma wure ngiri ngeya mo ne yek ko beri bura ba jelme o dikay ka ba

0: guilty for that fucking feeling.
1: First caller on the line. Hello. Atia ber beroro.
2: Apoy na tagba bi programo.
1: Apoy lang winyo radio apart tie na tini. Tota
2: siya mga ber por. Ina ko mo ko sa ko sa ko.
1: Hey Moses, o mom. Ina
2: ko ba ko tawo ko do ping ni.
1: Hey korjue total.
2: Korjue do ma ba, kita ya ramu ya ba do ma ta.
1: Ando ko ta wor gore ye kan. Da liye.
2: Da be ko ba no ta.
1: Eh.
2: Problem dia ma lo ya ba go wor kan.
1: Ballo be. Right.
3: Yeah. Salti mo mula keri ibu ya.
1: Ngame o mula keri.
3: Insa mo mula keri ibu.
1: Insa mula keri. Kanu ko bugo sam.
3: Ah, tanti ang.
1: Kunudang.
3: Ah, marja di ba?
1: No bera bera dang.
3: No bera bera.
1: Tira tek tu tual mi unyang. Apa? Eh?
3: Apo wunyu kugwa mi.
1: Apo dang wunyu ready apache tie na tini.
3: Kumso moti ya wata pa. Ai kami me ka.
1: Well, do ke de chen. Adu go ke de chen.
3: Ara poe ba.
1: Ben.
3: Ai ku ko mi ni avia ni nga pa.
1: Ba lo ro pe. Poe. E
3: jin me de me de program. Poe ba.
1: Poe ba. E
3: ya.
1: Right. Mod jo mula kere duch. Hello. Ay laro bodeo mutunda David mutunda eh tuwale do yon ruwenyo
2: ay